Wani obi na ba sa sisu Avi baku Ani musumi baku Nasa koda ya wa story o Enye wa wadi o Obi sedi ya wa yane sa Yari abano Ogo pia wa ya sabia Sabra di nyanko pabwa ni webusi ya wabaya Aba na sede nyo Baja wa sari anadasyo Wayebio Wayebio Ayabani ayabu wae